0: kualiko babae. Huyu bwana unamsikia naimba hapa anaitwa Chimbuli.
1: Chimbuli.
0: Najua wewe uwezi kujua. Mtu yote hawezi kujua. Sasa huyu anaimba.
1: Ila mimi mtu anaimba mimi nisijue lakini.
0: Ndio nakwambia mtu anaimba hapa kuanzia hapa hapa. Yaani hapa hapa kuanzia hapa. Anaitwa Chimbuli. Ya huyu jamaa rafiki yangu sana.
1: Yuko wapi?
0: Yuko Mbinga.
1: Ah.
0: Bwana nikupe
1: kama yuko huko kweli nisingejua. Na mimi hapa nakubaliana na wewe.
0: Wimbo umeimba.